sotarong grohon singkos nisay onustan siya parang natunga. Onustan siya agba ito sarada dibikos ni kurang sisay sayaniko dung orang gila. Matulipan ke unro din sotarong nabonita, gaika gitika romola, orzuna sepalika, pobitura aro orang ni sangara lugazarong. Not a sort of a day, so I say.

Javed Ali ni ringa ba joda akbar film ni git kon asman kna sona maninga aw gitu ma sana hindi film ni gira ho kama tani somoy wona sia da dik de sani jamano chetra ji ho han asman dili akashvani ni ko kama tinga ba hindi ko ba wan ko aw jo jo chetra ji mi chi mo english ko ba wan ko kna sona man gin chetra ji mi ko la chu sargo sala ma dok ni english ko ba wan ko na asman shilong akashvani ni ko kna sona man gin Yeah, I guess.

sunibo ang tamo, slebi tiyan ng kapag Apple, aro chanchia may ko sa leban mo mani sa sungtan ni girang kunis mang knaso naman ha, dahil dito sa niya mano. Scuba di yung hindi ko barang ko, scuba di may pa English ko barang ko nais mang shil dili akusvan yun ni kamatskani ko knaso naman gin.

Jan nakaswa ni tura na shimang deli ni kota tska pa hindi aro ingles ko bolon ko ukno suna man aha tawani shimang na ebaro marap niringa pa chasung tala chikitrang ko wata tigan gitrang ara balga waha bibal ongkat pa taya ha Mr. Chu

0: Ya front officer, Tura DC office complexo, MPSC selni sipango donga. Ji mandeangan aini bidungo dakcakaniko nangingatem, wamang ya DLSA ni front officer na ribana matgen. Na gau hills ni ji makoba dungbo. Na aini kita nung dakcakaniko matnas kude. Ya DLSA ba legal aid officer na ribana matgen. Aro na saksa jilo andun ruuti dumena ungechimode aron a lawyer na nakmi kisko chalai na kita thangka paisarang dungjagin chimode wa nakaba mandi ba ya legal service ko ba andun aini bidungo dakchakani ko mangin front office to na reani jakmano nang takpa dakchakani ko mangin front office o pangunan panel lawyer ang asunga na ang nakchakani ko ng ude ya legal aid front office na riba e panel lawyer ang ko gong na nanggin na a wanang na mangi imi na andin ay ni bidang mo takchakani ko nangin natin uko janap na nanggin uli ko de panel lawyer ang nakna dogasto ko sina takchakin aro phone ang ko kapate mongin na a mangi imi And then, I need bidungo dakchakani ko nangingatim. Warang ko na panel lawyer na nami janape unagata nanggin. Phone bado gasto ko siyani jakmande. Panel lawyer nangi phone ko bado gasto ko monitoring committee na watatgin. Monitoring committee simsakke GM sandiyan ni jakman na aya andin I need bidungo dakchakani ko matna. Kraama kraja uko monitoring committee sa uyatgen. Naaya ani bidungo andun dakchakaniko makna kragen chimude panel lawyer ang naknakam ko kana abachingen.
1: Aron ya legal service authority link sumanira maya.
0: Tawgo ya district legal service authority. Yani kam kaani sumanirang de dakyong iya. Je mandirangan chogri Apri ba leka poya mangija gaparang tungwacham. Wa nakba mandirang na ya DLSA ba District Legal Service Authority and then aini bidungo takchakani ko odinga. Aro ya and then aini bidungo takchake unani ko. Je takuri sumano na gapatna mangin. Aro antingi samtang tango je mandirangan aini bidungo takchakani ko nangingacham. Wanang na gapat na tinga aini bidungo skill nani program nangko takinga. Aro ndakin ya DLSA ba District Legal Service Authority chulgi leka pura dunggiza gapa mandirang na aini bidungo andin takchakani ko ut na.
1: Ndaude aini bidungo andin takchake ut gapa dunga ini knarip na mana aro Aha, endak ke bibir a kena tunggupa sakam tian ya aini katani gemen ba District Legal Service Authority ni gemen nami maksir tokaha aru maksir kupa sakam tian jirangan ya kataku kena manjajin warang naba maksiat pacina aru mulata aru naksima aini katani gemen absen salu aru absen sumayo wiataniko unang taigen Absen sumayo, tentang mandirang baksa, bonchuti a Miss Desabi e sangmako, materan baksa, kena tingin lepasakan tikhon, materan lamnika.
2: Nasimang aini katao, Desabi e sangmako, agata momen ni, singsandianiko, dakaniko, kena sunama.

na simang hingbat ma sangmani rang bagi drangkok na sona mana ha dau bon kame na simang na sachin marak ni rang bagi ko gamatanginga git unginga snan waltem sueha.

Nasimang mili film ni git badi badi suni he badi suni suni he git ko khna sona man ha dau jol jol na simang na Lata Mangeshkar ni rangappa Sharmili film ni mega chahiye adhi raat git ko kamatanginga.

Yan Akashvani Tura na simang Delhi Station ni ko wapat ka pa Hindi aro English ko barang ko kinaso na man ha. Sumoy da o chikung kola chi ba jiyong ha. Aro da la tamna tarigman program ang ba yan on but na ha. Ya tamo ching baksa kina tumso ko ba sa kantipon na telan baksa wal na. Jehin. Yan Akashvani Tura.